kaibigan ko. Makaipak ka, imay man na, may funakwa na ikong under.